topic ya kĩrathi gĩetũ mũthenya ũmũthĩ nĩ kĩũria, na nenda wĩ ũrie kĩũria gĩkĩ: nũ rĩkũ ũcio mũthikĩrĩria akorwo akĩgunĩka kumana na we gũkorwo ta ivo? Na gĩtũmi ngĩe na ũrie kĩũria gĩkĩ mũthenya ũmũthĩ nĩ kĩmwe: angĩkorwo ndwatonya wĩra mũthenya ũmũthĩ, kana rũciũ ndũgaũka wĩra kana ndũkathiĩ wĩra, andũ makũmis, kana angĩkorwo ndũkathiĩ wĩra mũthenya wa rũciũ, andũ nĩ magakũmis, na angĩkorwo atĩwe nĩ ndũ kĩu gĩaku makamis, nĩ mamis mũrutĩre waku wa wĩra, nĩ mamis ũrokorwo wĩna ngoro mbega, nĩ mamis ũtongoria waku, kana ũrĩa ũkorwo wĩ mũndũ wa kwĩbũkwa, kĩu nĩkĩo makũmis. Andũ nĩ mambirie kuga mũndũ fulani ndagakorwo ũmũthĩ, maũndũ ti mathiĩ ũrĩa mathiĩcaga na mbere. Ĩno ũbicĩte na mũndũ fulani, ma maũndũ ti mathiĩ wega ũrĩa mathiĩcaga na mbere. Tiga ngũria kĩũria kĩngĩ mũthikĩrĩrie mũthenya ũmũthĩ: rĩrĩa ũhuma bandũ, ũbatigaga bebega kwĩ ũrĩa ũrabethire, kana ũbatigaga babana atĩa? Na gĩkĩ nĩkĩo gĩthomo gĩtũ kĩnene mũno makĩria mũthenya ũmũthĩ. Maita marĩa mengĩ andũ manathiĩ bandũ, ĩkorwo nĩ wĩrarĩ, ĩkorwo nĩ nginyagia cukuru, kana bandũ wa bonde mũthikĩrĩrie ũkorwo ũkĩthiĩ, andũ aingĩ mathiĩcaga makĩũragia kĩũria kĩmwe: nĩ ndĩ ngwĩgwatĩra bo wĩrarĩ ũcio? Ĩ nini ngĩa ndwĩ bau gatagatĩ-rĩ ka wĩra ũcio? Ninini changua bo nĩ ndĩ nĩregwatĩra? Lakini gũtĩ mũndũ aririkanaga kwĩũria atĩrĩrĩ, niĩ na niĩ nĩ mbeca na andũ? What am I giving? Kĩu nĩ kĩũria andũ aingĩ mũno makĩria makoragwo makĩriganĩrwo gũkorwo makĩũria. Vĩndĩ ciothe wĩikaraga ndithitu kwĩona mũthikĩrĩria, we nĩ kũbewa kũbewa kũbewa, we nĩ kũgĩa kũgĩa kũgĩa, lakini ndũroragia we ũrabeca na andũ. Na kangwĩrwo ma mũtheri mũthikĩrĩria nĩ atĩ thogora wa mũtũrĩre ũthimagwa tena kĩrĩa wĩna kĩo, lakini ũthimagwa na kĩrĩa andũ arĩa angĩ maragĩa kumana nawe. Njokere kau rĩngĩ: thogora wa mũtũrĩre ũthimagwa tena kĩrĩa wĩna kĩo, thogora wa mũtũrĩre ũthimagwa na kĩrĩa andũ arĩa angĩ maragĩa kumana nawe. For example, ningĩndoria stu ĩna magũrũ mana, nĩ mũici stu kana gĩtĩ kĩu kĩa magũrũ mana, gĩtĩ kĩu gĩtiramĩte ũgĩkarĩrĩte, angĩkorwo kĩndũ gĩtĩ kĩu gĩtamenyaga nĩ atĩ kĩna magũrũ mana, lakini ũkathiĩ ũgatinia kũgũrũ kũmwe, gĩtĩ kĩu nĩkĩambĩrĩria kũinaina, na bu nĩbo kĩambagĩrĩria kuona bata wa kũgũrũ kũu kũmwe. Tondũ thaa icio marĩa magũrũ mana maybe gĩtĩ kwereagwa, lakini rĩrĩa twathiĩ twaruta tu kũgũrũ kũmwe kũtheri, gĩtĩ kĩnambĩrĩria kũinaina, bu nĩbo kĩmenyaga bata wa kũgũrũ kũu kũmwe. Na ũguo nĩguo kũbana nginyagia bamĩrĩrĩ ciĩtũ, ũguo nĩguo kũbana nginyagia mawĩra arĩ metũ, mbiacara arĩ ciĩtũ, ona nginyagia kanitha arĩ mũthikĩrĩria, kana matũra arĩ marĩa tũratũra. Andũ mabana ta kũgũrũ kũu kũmwe gwa gĩtĩ, atĩ rĩrĩa mataibo no ũmenye ng'ania ũmũthĩ ndahoka kanitha, ng'ania ũmũthĩ ndathiĩ wĩra arĩ, ng'ania ũmũthĩ ndĩte mũbingũru mbiacara yake, na ti kũgũte na mbiacara cingĩteo yake ciĩ kũnyingĩ mũno makĩria, lakini no ũkũmenya. Na tikwa atĩ ũrenda kũmenyekana mũno makĩria, tikwa ũrenda gũkorwo wĩna egweta, tikwa atĩ ũrenda ngumo, lakini ũrenda gũtuĩka mũndũ valuable, mũndũ angĩbokeka. Ta imagine andũ erĩ mandĩkĩtwo bandũ mũthenya ũmũthĩ mũthikĩrĩria: mũndũ ũmwe akinyaga wĩra tene, ndaceragĩrwa wĩra rĩ, nĩakorwo agĩtetheria andũ, anakwĩrĩra kĩndũ, akwĩra kĩndũ fulani ngũkorwo nĩmwĩkumbaye mũthenya fulani, no nginyagia akorwo mũgĩkumbaye mũthenya ũcio. Mũndũ ũcio vĩndĩ ciothe aũkaga akaroria mũthikĩrĩria, akona mavĩtia maivo, akavũrana na mavĩtia mau. Lakini kwĩna wĩngĩ nake atindaga acereretwe, wĩra wake na gũtinda akĩnuguna, yani anavewa wĩra na ndarutaga, wĩra wake na gũtinda tu akinda mbarĩte na kũrĩire wĩra arĩ. Ningĩ ndawĩcirie gatagatĩ-rĩ ka andũ acio erĩ, nũ rĩkũ angĩkorwo na kavinda karitũ mũno makĩria kũrutithania wĩra na andũ arĩa angĩ?
na nuri kwa andu mangiriga nroneke na njira neve nyamu no makiria vata waku gataka tere kando mudhikiria vunivu andu mawaka makina menya we mundu vana ate Yusuf na ziwe yaku we uliamu andu marakoro magigwosa marate dhekate kumana nawe vunivu mawaka makina tuwa value yaku rusini maga kulidhikana kana matika kulidhikana unanginyegia familiri nuwezira kwe na susu vrani aivo anandena musara mwene atikuwa tena ambia nyingi ananokuwa atikuwa tena ambia shara ananokuwa ni susu watindaka miku ndali akire mia ananokuwa nginyegete kuwa tindaka akirika na atirire ati ena ambia angithi ya kagulira mundu kiveo vando lakini ke familia yake ni indaka ando vamwe ni alirika na kasiana tususu tu wake ni birthday siyao riria kwe na ngue musiri osio ni ametaka ando vamwe kameka liyandhi akamera tuigusa nei kene mundu akura mukakira akwa kaomeriria ndo akatonya vu WhatsApp group ya familia kamera 3 umunde tunaenda tudome mandiko kuma evu kule frani tuomeriria namo re mundu sio aga kwa soso sio aga kono ndaivo mundu sio ni akamiso na jela ne mono makiria tondo ke kwe na value ara inda family leo na mudhenyo umunde nenda kukuthomithia mandu mathatu muthikiriria mathatu matheri Mauri onge tuweka mundu valuable. Uri onge tuweka mundu wa vata. Gata katere kando. Mama ni mungu kwa wangendo wa mandike vando. Ate mundu mama madhato. Onge maru meridia. Na otikira wa mudhenye wa kwa kemaru tithia wira. Weno tuweka mundu valuable. Mundu wa vata. Gata katere kando. Number one. Tuweka mundu wa kwevo keka. Angikura nwe lirandu kendo. Tafadhali yeke. Angakora no auga muvoni yo no gukorwe muri mukana ekere no gukorwe mumiri mu bae mu muri umwe kana bae kiumye kemwe tafadhali tigirira no amelimia na no amelima bae kiumye kiukemwe na umane ate ugutura thina mbere tugikaraga thino ti andu wenge muno wa kwivokwa andu mararanira maundu manene matarakinyaniria andu ni marathana muno makiria tweka mundu wa kwivokwa number 2 tuweka mundu wa kukuro mudhikiria oge sovu madhena. Ndoga tuweke vendisi yonde oga tinda oge komplain naga ukiuga eyo ndo furani, dhena furani, dhena furani. Ethe nyera kuga vando furani vena dhena. Uga terere, dheno yoye, tonge udhiri ya tea. Uga vae na dhena, lakini dheno yo, neto udhiri ya tea. Na kaondoka huu, nekatea dhagia ndo wenge mono makiria. Wananginyinga uko ofisi ni kongoro wangira ndo mudhikiria. Ethe nyera uka kweni na madhena vendisi yonde, Uka kweni na denosio Plus Solution ireole siria Ateno watu dhiria denayo Nikiandhiru edhenyera kwa liria denosio Neto wa liria solution yo waoka nayo Angikuro wako okina ambira microphone Ire teralu tawira Okina wako okina ambira microphone Yo nire siria teriri Tondo teralu tawira To messenger ni na ere enge ambale ere enge Nitu ambiria kudiscuss, uleto kusenja niya microphone yo, atetuonge mesenji ye, na yombali ile yengi netigu wate. So, edhe nila kudiscuss, ati kuna microphone itara rutawira, nitu discuss atirili kuena dhena wevo, lakini, uena solution uena yo. Edhe nila uka kueni na dhena vendisionde, uka kueni na dhena, na kevonia kia dhenosio. Nikendatu tekaririe dhena, toaririe kevonia. Okay? Na wethira kevonia giyaku, edhe nitu kugeto mera, kana, Tawafuta kuka na kevonia kingi kega ya. So tuweka mundu mudhikiria okora wena ivonia vendesionde tema dhena. Number 3. Nondo wa mudhia. Tiga andu mavana wega. Kule wa makolire. Nakau nekongo kanyeriria mono makiria. Leave people better than you found them. Vandu vonde wa adhie kuro ni kanitha aleo. Ekuro ni skruye ole. Ekuro ni mbiashara aleo ole. Nugo samini na andro wa mudhenya Tafadhali tiga andro wega kuyolewa makolire Na tongi nyigioma tiga na njere ya mbesa Nari Noma omeririe Noma dhomithie kaundo Noma vekele gire romudhikiriria Ona nginigeno dhio kamakeni yangikora we mundu Nuna we tekete ukoro we mundu fani Lakini tiga andro wega kuyolewa makolire Okay Navahu No kudhia varasa mono makiria Kionikio kena thigia tumo dhe nyawa mundhi Ava mitambole mivote ni ya umorafu Mdege kene kumina inyasi ya tigara Nye bita kwa mwole mi Waka muendia

0: Nari umudhikiria wa mudhenya wa Jumatatu nginyagia Jumaa dha mugwanja nginyagia dha kenda sia mudhenya nitanagira na Karemi Magi aka Totola Embu
1: nera kenera ngai ni tondu wa gutonia mabinda mama nga mukenera ni undu wa gwitikira gututwa matigari make nga mukenera ni tondu wa gukura mudhikiria ni twa gutagwa semania mudhenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tirire mudhikiria uyo nigu mudhenya uri ngai aturathimira ni twagirwe ni gukenera na tukenerere wari